basangani lokola ebembe eza wana o bazali kosala bakalandri mpo bapanza mabala ya bato kobongana kozanga o kaka na biso bato.